0: Bichulu. Kwa ya mateke unyuride chawa na dong tia beru baradia tutual. Oba binu chulu jami ni noe no ducha me urwenyo no ena kuo kwalo no. Inpe pare achula me karo. Jari ya deka na teja ako, hello?
1: No.
0: Yes. Hello?
1: Hey, you know.
0: Atie.
1: Not a while.
0: Ana te winyi wara nyem. Te.
1: Ana da kuwuru. Ni yara mata hasa.
0: Okay.
1: Ni ta sa ga just build that GDP.
0: Okay.
1: Ako mi gi namana.
0: Ikani nga?
1: Ako mi gi namana.
0: Ja mene.
1: Nara beera ra ya. Nara beera bi chela ra
0: ya. Ja mene yi ti mi gi namani no. Jamena yini ko ni mir me yana mani no
1: onkel
0: iti mir me yanga na mani iti mir te mani ya peda ne ngo me na ni te ko bora na fa hello
1: hello
0: Aya. Yes
1: hello keru ura dani be do kyane kware da ke tani in whatever ter walang ata
0: ne poi mate hello hello yes fiana
2: ne
0: poi mate I will repay no bound bichulo hello yes
1: ala poi ba
0: poi me
1: poi comprar que era
0: I will repay. Bera bera kom. Ba maru ba. Jare yo.
2: Ajala kwa Robinson. Kere malana nye beti.
0: Boy ba.
1: Hello.
0: Hello.
1: Aja boy ba.
0: Boy me.
1: Aja kumiza na kwa tani mti ya kwanza go show wani ba. Kwanza dika boy.
0: Nama kwan. Aya da.
1: Nama kwan men te sabi da kutwo go go ngiel.
0: Okay, hello. Yes.
2: Apoy chen da.
0: Apoy megi.
2: Tan te ni chade.
0: Chadeng.
2: Ngai ti war war. Ma tsai.
0: Aya ba. Hello. Hello my repay. Lo ba bi cholo. I will repay. Yes.
1: Kita haporo apo yo tonyo.
0: Poi mei.
1: Aza we.
0: Awi.
1: Mari ti lo ke singoma Morris Kiria dongo.
0: Yes singoma.
1: Aza ke mi ako na mani ya. A miru ku ver kere mate.
0: Ti mir na mara.
1: E ko e kwan ko na mara dongo ni kanu ade na ke pe bitinga.
0: Ja doa doa line chawa Diego kita kwanyo kere na mani ya bere pe ba ko yi singoma. Kanan kong. Okay. Kwan kong.
1: 07656 65 66 65 56. Yeah. 41 41. Hello.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Aya, da ko pora pe ana flashing in.
1: Apoy mate guys.
0: Aya. Right, jamme wura pe binu geki wi lova unyure de no need to Kampala kusha atina wo wache la me no chi here kala che kera pa mere moro metie university ne yo binu bero gini kara che bun atina nya hone yo no te university yo kwano no date mu course me mo hanwen ja do nya hane duwo jote bero ko be nya hone ko popol ni ale le no te chi ti ni le ke lo mona pol kana me pelare nyahone yete wanga petweni ene beru kusha be mir ngato ke ken ne sing ini chware tie et ka dok twae tie me so chware mir proving bor at tene ni go an jotia ko bu chober go ba en peti u gino ken aditu binu ya rum pe nyim che gene cha ho modu lum life bara dier ni odiang ye muti da ho mene at tene en peti mu gino ro kira che u no tie gen no ka da ho mene ken Wana gara je kiri mana wiri dia. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wana mata aza.
0: Ah.
1: Manton mana dor sen.
0: Yes.
1: Ana ta ni wata berde. Ki har ber ki har nga ene ene titi dam ni ro kam ki har ban no pien no pa ber ya no la ni ki hello ma. Ni ro men mesto gir manifesto.
0: Eh ana ta me mo lu men muta pa ma ni ni en pe ti mu gina jote ko bucha.
1: Ah ah mo no en ti ador ki ki gen ki gen ki har ber ki har mo lu ka yin ki har ni mo mi me pa me ki pe do pa me ni yo ti en ki har so no pe te lo ko.
0: E voye ma ta.
1: Ba man sol mana dor che.
0: Voye sol mana la.
1: No.
0: Yes.
1: Pray
0: me. I will repay. Okay. I will
1: repay. I hope you will ignore your debt or look at the cellar.
0: And in the door. Chime Giki. Hello. Hey, in the building, my Giki better check.
3: Ko
0: ko
3: ko
0: ko ko ko ko ko ko ko
3: ko
0: ko ko ko ko
3: ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: puide juye to weka bagdogi banga na puide juye to bolla
1: radio
0: utuni gar me pero do yin pinye a utuni gar me pero do pe pinye a do bana wiya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi a lako nu a pingo no bana puide juye to weka dong yo alle gidon kong dong o legi gene maka kemo nyurai balo kencha bira ko ba pondi ni woro legi wo da chala kristo te chala pondi ni gere oya pondi ni choka kuma ko ni kurano bi lego muluko boja kuma ko ni kurako be bi lego Ubaga chwiru ko karpe kwere neno agari kuni pin mumile du jara roma roma war moya bide mumle gu no ngati mugi yo jone yo le gu banga pa ngole gdo me windi be maka kemo windi ni shoka kumu koni kurano bi lego mulu ko buja kumu koni kurako be bi lego ubaga chwiru ko karpe kwere neno agari kuni pin mumile du jara roma roma Kar moja bila mumlegu no ngati mugi yo jone yo lego banga kongo leg jome. Pino lera mojo ti se grume lifting era pondini. Pero dao ruate yera.
2: Hey yora foya tech win radio inna me fuiti win radio patch pira bongwen ar yo tonner bongwen. Tini ni uberi ni ledua BCL medwe ma BCL la winy radio. Dakio kar dakio piru wa biru ikom shawa rio. Yidiku weni na tini program uberu joa adon wa winy radio. Ame beru kane chiyan BCL e chiyan BCL. Yidiku kiti chake yunge kwenye niye chik akate gik chawa ngwen meo dikiko kome. Luan Gerald Senke International la ma beri ye kanen. A Julie kiri wera chela be. Munu wera meta kubni a pundini ukwero lego en nono. Pingo miyo doku bankaro miya loho nuwe ke kanene poni ye.
0: Uwero lege. Uwe ta chela Kristo. Te a chela pundini kire.
2: Eto anakubuni pire tek. Oba o mio alok do ko nu ino unuta mitu ni yin kong dai beda por buto kristo nyungu kurtao ni manu atema tema karo peko akara tichuba
0: bar mo ya bere mum legu no ngwa ti mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me windi be maka kemo
2: dakyo dakar dakyo firwa boro kom chawa rio idikumeni na tinni

0: Kobe.
1: I follow bro.
0: Yo, you're Jamar Riadek. I can't do hot agamo. Yo, now can I take a jiye?
2: I'm moto. Pe chare pa chupe verbal lock. Moto tino na.
0: Yes.
2: Romina Queen. Uli na agwa kono John tika no musagi agaiki. Keringo da hobera tipa chukan.
0: Yeah.
2: Ngata kwa wanyo wete longe ya buru wulu mara nyon ping amati ki magara ta. Mandana riek. Wala ka me kaw ci mum pelana jo big fabi woto ngwara na chon
0: da hotie
2: yik ka pelare
0: en na do nga jotia ko re pen
2: da kar penya pelare wera me chumpe ka ka re jo mere do na paj kanu kana nya paj ti e no big fabi ti kanu
0: apoya tek sal ayo

rueño. E ka te lohere komu poñe, a te lohere komu duar pinga me o gobano. Te lohere komu prophet chane me gin konu ber prophet. Te lohere komu pastor sa me chane gin tu bolo jonum. E ka ni gune na me mi wari udungu duoru wo matek. E ka te komu ni. Singa mu nu wari o shoho. Me duoru wu, e ke mi wu chwak. E ka singa si ameri ma mi wari ho wono ka cheke tinu tichu ba. Oke ni cha. E ka singa me wan biru miyo ka chikiri jemi me wel. E ka te biru kuogo wu. A te ko ni jondo biru rieyo singi no metieko kwari no. E ka lokogo amunu gino biru tiu kere me luenye komu omiru bando komu gipe. E ka ote lohere. A ote luenye kero paspasa sigi. Reverence gi. Karishel kere. Jogi. Ama biru bolo gi. Temi gi miyigi luenye. Man beru gine mati ye shawa mea giku megena. Amitu ni kakan nyuta ni an ama bedo pastor. An ama bedo miyeru tuba. Miyera ye mea kop kopa teteni. Pe miyera kwele ba chikeripe. Miyera kopu ba kit anyuru ba loro. Gino ba miru. Gino ba pe miru. Ate nyutu gino ba pe miru na sha. Eka ate nyutu ngomo ba miru bo dano ni ti bore. Manushik na machiel na hayangwen nyuru ka oba kachekere dite kachekere kuogo mere. Kajini ngiyo kano inu ngini pebe do bango kena peyam. Ngiyo kano teko vini pe ti chal gino na mepa opiri keni. Nke ngiyo kano teko vini pe log nyuru tu bani do gitu. Ke ngiyo kano teko vini mire mpoyo ni igwoko nini mechabita tu bani obero nina shil. Eta miteko vini chika me nyuru bango kachekere kuogo mere ni. En chiki eneme chatano lo ye yateng meshel. En chiki eneme juame peo ye melo bateni gino duanyo meshel. Enemi neno kako ni peti chal gino ame pao piri kende riebe pinte waro. Kona na betan ye kano kobe elondang miro go. Mune gino me tishikome. Menguta mune wano waro chal kure ngongok. Daya. Kopi ta chua berko. So tino ba. Amir ni kopi ate loki. Ate loki ngatoro. Da tia tamuni ngada kwano bible tia tamuni ngada ngio kana mekoni pere ti chal pirikeni pere wari kere chal yat kere chal nyonyo kere chal mola kere chal ginoro pede riebere nyime akedo ana binote ko bini a chale obedo kani ko ringo mane po yo ko ringo oba condemning ya chor mer pere no tino biki peiti full stop ke kwano wari nyimte koni perie bere pin dangote kere dok full stop kao ba eno loho kedi ii bae buli pacho kano nye buke chili pacho kano nye korhani pacho kano ando apoyo kawi mea konyi kwano eka dohete winyi tieng mea ngwen weko ni po pini ni mechapir kwer beda chil kedu jorko bini ha wang legi chande kan wale yin niang ni bae buli teko ni remember the sabbath sabbath is not sunday sabbath is not monday sabbath is not tuesday sabbath is not friday Sabbath pipire kene yi bebu dangi yi bebu li yin kunu tidango choye kadunga gino gonyo gente koni peri Saturday monu kara gonye bebu la yinake gonye mekano word list ya popa pare la hemetu giki kunu inu kanu choni word list inu kanu choni Sabbath inu ngadang tiye inu ngadaw cho Sunday dang tiye chwe dang preparation day dang tu choko na ya eno yu minna mamaro gina mo ba kobo Oba, kubu kere ngatoro hachela hachela. Eno miyo kante ya kumuni, ka wano puonyo jowa, meje miko mchikaro toba. E ninu nono ngato yini puonyo no, ena mada wakakuori. Ninu nono ngato yini puonyo kere gowe no, chinge ena mea tieki. Ninu nono da nono, ena mea luwenye kumi, ada wakakuori, mea giki. Manu kita me luwenyo kene, atum kere no. Atamo manu winyere, ibuk meje kere ya chora mere, apara ngwen tieng piro wachiel, kumuni. Guli longa metie Jerusalem, kere juda, obinu kwero bere shil piruon memon. Mewe jo longa mengolo, leye me yelo ba, bin kwany kya kinagi. Ote di ringu, amo yelo kero ba. O charwi loro, mombinu neni ota ruon memon, ininu nono. Ino ba, manu beru kita mo ba, nute yiko kare shil kere, Kitu mo ba unu design in kare shell kere ni jammi otarutu ba Jerusalem oba kere juda oba binu kwe.